0: na mai tala ba temiso
1: riba deni papa
0: yebisa bakurba ba yebisa bronson ba kisinga pemba

0: tune mundiba kumbulira ku myatsi libiriye bakasundola chihonga bakatulawa hemol bakasangana na bande umushumbizana nene yujudit sumino monere byakalde bula omulu irihindana eriho mabayo usibi ni mtu anomugeswa ebyebo America
1: eshanguru
0: tune munshebo ano ko ndi myatsi ikasukana yo yeye abanya buyonzo bakako mimesi libiro buyonzo umulu abakasukana bungonya susiko naba ne mtu tena kumbe masombolwa nga gola mukambere tade haumana kama le muhasa nabo ibasungika nabo ibangana wetichanga kubanga waticha neri usha bandu okuluku kuni o we ebola
1: eshungulu
0: nendi miyati yinimo shungulu siku yetu mtu tematwe

0: Truka tsuko komia tsirilwa mubyaswa ebyembere chinzasa ne mubi hubihihia wakati tuteno kumbe musakano balira na kumbyaswa ebi Washington ne imyatsi tolerya horikirumu katika kicho cha Kongo au mane cha Rwanda imyatsi no ya suki kalbula wana mukikulwa Judith Asuminu atuluka omule nabine ne nabandi muhirinda narine ne rekolekirumu byaswa bi New York kana tatu lao kimanera mushakulwa chiseke di mubyaswa ngabine bina katu teno amalo akinalangirike yine yi mulo ikiho cy'u Rwanda cyaberenga cyakabonera abanyakongo mulabera ndetse mina nali bakiba ni muyubyo ubi batino bakarunda ayo ba FDLR naho atino mwetu uyu agasweka naho iniwe itimbitimbiamo na simwatsi alimo butunga nene bali usungumani na no inakalo tino kwa mene nibyushye bi bakiba ni muenderako abanyaronde bihanga banowire nariyo bakabola iyo ngabanda ku bwo mutunga yuwahe Nenjinga ibakatuluteno hane endi miyatsi mingiri biri yabalenga abanyarwanda babaka bakola batene balaba bakarundi bawa nabandi bakiba ni musuki bwana ryo nabo ibatakangania ne cyubanga kola irikangania ngo ko bantu bake bari ho nabende no suminwa inakatuteno abali no butuki bonje abakasuka nabo balinda tandatashi bende be hugo ibali bicubanga nakola ngacyacyahe abakasuke matanga yuba ibangana sungika ibangana poli amagetse sana na mahalwa babirwa katika ni babo na bagute barangabetego none mwatsi wale usani tupulia imyatsi bili bulire yuko alama trambe yuko sundula chiwo chiwa America uko tuteno yakalingikana ya mbene ya berere chaka kola amalwe na ngata shake ha matangari babo chiwo chikongo mukati ke chiwo chikongo ne cha Rwanda naho ukomeya ni imyatsi yiringa yine yi yitrekanga na ye kwenene ne chakakala yuko beka la beka haba kasuka nabu baka tupulemia tilibiri politike ngo yuko alawamu evi graben katolikeria onuna kwa tulo kuna teno umwanti yu akaka ngana ya kuundungo ko ya chinende miyati menche ya ngana sungika ya ngana tasha yenderuwa kukondeno mulu ama lua kabina ni mutasha hulu waka shabu kerana kuchiru kwa chiru aha ni kanganingo ko abali banyarwanda banote kubale tireko ina libyango ko banya Washington banu banote ekindo bangashakola erebye shombundusha ngana hunibwa matangazuba ono ina ka tula kuna teno nali abushi bakabi banemu bwibyo bangabu anaho kikalangira ko bulundunga kabwa bewe nundunga kabwa bende ina ka tula kuna teno mu lwabushi bashabena malengi kania maumerera ne ichanga wotichi abantu kino ntrasungika ichama baholuka ichingana wotichi okondengo shusi tukabwo komyatsi elibiri abakasukana bo bakakomime remetirije buyonzo omuru bakatano abali basombolwa abakikala kinzasa gakatembo kambere tade haumana kambare muasa Alexandre bano bakasukana bo inibuko beri mbere mbere Omwela vera umabu wa depite wa mokivu ayolo. Wanatole rikundu nabo ibalu miriri umwazi nirika nyiriri yao nirusha vandu. Endundi roo sana nirika kirikubukuni awe bola. Emeti anuele bolo wa mutuku wa muligolo. Naba kasuka nabo eni basombo lwa ngabana ba. Iba mele tapendu benche. Ebi hikiri haku hii manerenda. Owe hekewa kasukana hiyo hirimu hiriwa ticha okuika kiri kubukoni. Hau maani bipi mo kablo motermo flash baka letarabi wapanya musie nene na malubero na mwanda ambe na ambe. Kwa merani miati ya libiri obuwa ticha bono na yu alola kubo. Mwa na veri nerera icho kuwa umo buno buku wapo. Kwa merani miati ya libiri societe civile. Tutuwa chuma ngamubu wira yuwae.
1: Nubukuni bubabi vya kwenene, enzirangu mayari luwa nabo, ria nere nabo kobiala, enzirangu mayari luwa nabo, ria nere kwa mebibanga ngabakabura, abibakatubura mbutukole. Lakini, situ yeta buyebinyo abesa, muna buretu wa mabaneka tulia tukimusia nene lubero, itukashi irebituwa vya afya kuma na herase, vya dawa ayari nabo kobiala, ya tukaholamo jeli hidroalkoli,